Minu do to kamiti tebe wona ole kanale fembe mwajili miadegbe me memleda siya memleda son donkusu gawe de kana gawe vimiti blave vwaton denigma kamete te enu mekukuo nyame jojo akonta nana kuro kamete